abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, katuemmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzaabwe kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuzaabwe kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatulwa ekisa.

kuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza ensonga n'omusaayi, omulina ogwa Katonda ab'omwana wo omwagala ennyo, Omukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza ensonga n'omusaayi, omulina ogwa Katonda ab'omwana wo omwagala ennyo, Omukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yezu nkwesiga, ayi Yezu nkwesiga, ayi Yezu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye

0: Tabiri ya mwemu hasho sasuringa wiyambisa sente mobile ngo kwesa kodi yomuizi. Sentinel Banka, member wa Sente Group. Edunga miziba banki mkulu ya Uganda. Sente za customers ikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutoke dadala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizo bigobedirwa.
1: Hey, mkulamu oni wano otundolo za chisoboka. Chisoboka, nao otisomola. Ate nola
2: otisomola. Esongeye mwongu.
1: Kuzuku sabuongo.
3: Obu na mchimu. Kuzuku sabuongo. Chok. Obute buwebu no. Omu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no.
4: Omukozi waku na kutusi wako.
5: St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya Ferisangibwa Mukono. Musaza liye kerezia. Evye rugazi.
6: Orwalero. Abantu bangi nyo. Mutandikawo business. Nene muganuzi tuulamu. Ne muganuzi obudde. Business ya kuwa budde. Oguddewo n'otambula n'ogenda. Business n'ogirekera omukozi. N'alyoka akuwozaamu n'okitegeera. Ate ekirala, boss gwe bw'obaawo, customer najja n'alamuza ekintu. Waliwo w'okubaamu kali kuleeta guba gwe wabisuubudde. N'oga nti abwe ne betutunda kwene bbeeyi mpita. Neka kati bwobatabaawo abaana wabalagira omuwendo mulala gwogwe balamula. Tebamanyi nti oba osobola okusalako oba tosalako. Balamula ne balamula ne balamula bagenda okulaba nga buli gwe balamulira agenda. Naye bwobaawo osobola okumuyita noga ti baddewo yabadde agamba ki? Ti abadde agamba tumusalireko 12 noga kale tumusaliddeko 10 olaba bwakugulako. Naye abasinga mugulawo bizinesi n'otagiwa budde.
5: Ako kitaba kya Katumbi, omukozi wako no, kansubire kyo izemu.

0: enkuruze ya magesi. Tuwesu ze sawi ndala. Time check. Esa waziwezi sato. Esa ukumatia. Time check kutusibu wako. MTN Momo. Sasula momoroni yomu bude. Olinyiso muendo kwenye simbizalo niyezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira. Nyigaste momo kaga tanu star.
1: Halo? Onganga mutiabule. Kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibu yenji isiza. Kati indiya na mubitala vya machi indiya kubala kisi waguru. Onengara. Oba tondaba. Oba ambuze.
2: Na ye nawe. Na kugambie mita azivisatu nga wakavamu raundie chibu yengo yambuke machi indie. Haka tikola buoti. Chuka. Kiri rampora rampora. Boisa kushero. Katono nyo. Chizimbo gena kubochila bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
0: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinabu likaronda webyobu limino obulunzi. Omuli edagala. Omuli ensigo. Ebijimusa nevila labi njinyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guangari yona. Tulambula famu june tukuwabu wabusi. Okugeza. Tupi mwabujimu kwe takalio, netukumuli na chogwa nido kusimbako. Nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulevi ntuwe bidi original kufa mazi sente chibu ye. Kupa kunoti msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mbili,

0: Kwanza nyo chenda mwenyea katonyeze nyea Radio Sapiencia wasuzoti ya mna Uganda tuliriza webali jona joto sake ngalo ama chia gona kwa ulualeru na kuluwa mkaga weekend ulebele simbu day na dala banabia mizanyo wa tuliriza tuze mu akatimba kebia mizanyo extra iranga kawagidwa nyo neka kutusibu wako 22 bet genda bugensi ku internet yo teka www.22bet.ug www.22bet.ug iranga emipira jona emizanyo jenja uro bijia kupe iranga bijia u kakati promo code ili akatimba ngabu uchulira tukujukiza buli jo okubetinga akasenta akakatini tini akasenta akakemfisi kuhino kupe irangu teka yo atini kupe irangu wangu la sento kufa mo 22bet wakutu sawa kakatimba kebe mizanyo extra bidwa mkaga kufa sawa nyia okutoka sawa tano izoku macha yenzo Brazilian ndino mbebez Padi Selumaga gwenja gala akwa mseko tubelenga tutandikira
1: ya wewali nyo gwena jyosinze okwera nguliza kyenda munya kutonyezenya Radio Sapiencia unakolwa lero lunakulwa mukaga lukedde bulungi nga bwe mwalulindirira era banji abalulindiridde omanyi ka break kano kawadde
0: mukaga gw'omukwabo
1: siri omukwabo naye
0: omanyi na weekend obere wakutegesa bitimba
1: so wewali kubera nguliza Radio Sapiencia yenze pa de Siruma Gombebe sikwagaliza enteekateeka eno okubera nga ekutambulya bulungi paka wetuna kusibulya ku saawa ttaano
0: owaayo okusookera ddala Ronaldo alabika goolo 10 ensolo ku kizigo kweri baka kati jo mu Saudi Pro League babadde bakuba timba gita Aldiria because abadde sat ku bwerere ye yakubiye mu kwezo goli zanywe de ne goli jati yabadde tegeza nti ye goli namba luenda mu kinana kitegeza nti ye taka goli 22 okweza golo olukumi okushana Ronaldo ya the free kick edanga goli ya dempt livu gwatuliriza so padi kati bobale emipira nga 22 agadda kutegeza nti singa eje mpira 22 agaddako abaso kubira nga ateba mu goli muemu buli mupira eyo record eba obutasukka maseka ga February nga buli match ateba the next 20 games ezidakao naye tumiza n'obutatuka yeyo nayo na maseka ga February kubanga ate mu gwo 11 awo singa timu yegwange ya Portugal enabire mu komezzaawe naye okay mpira mya 2 eja Nations League nozoja kusamba igwange ya Denmark ne igwange ya Wales Legacy una udo muda chikange mubiri kuza jumba umboti.
1: Ya, yeah, ndoza nyonti, by the way, nze kulange ndoza nti Ronaldo, okusoke la dala ya kule nsobi, okubira nga dayo kutimie kwangiri ya Portugal. Yeah. By the way, yaliba da sibula mubitibwa, nga wala ba Messi, buya sibute. Mumbera, nga tewali wa mkupa kumukono, nga wali chimu chitambla bulungi, nga wichino okubira nga chitambla. Na ye, kuchia goals, echa mazima, umusaji ya tebye goals. Era lwakuba waliwo ko omanyi aba Brazil bano wacha ino obuntu webe kwasa mbupere waliwo goloze batabala kati era waliwo kembere iyo eroze wanti Ronaldo ayinza okubiranga pere yakuba ya goli sukau mbere iyo
0: kati wakunizo murujia
1: ne echa mazima fena tukirize umusaji akubye goals era ndoza nyonti bo tamu wa credit mukuteba goals obero olimba mu mbera yonna
0: waliyo mutebi just okuteba butebi goals omusambi nabe waliyo labiye kabanga yogobe dompira ogama kya musinga just okuteba butebi omupira
1: ogute ka mukatimba
0: chinka bibiro kuza twali ya musinze ebanga tege dompira fenna
1: ebanga ivya bidaka pira bakubandi waliwa wasaji abakubangedda betula bako mu videos akatono tenno nokuberanga tituwa bagoberira nnyo tibaliwo mu kyasa mu mbere eno gye tulimu nenze ndoza nnyo nti Ronaldo mu byokute kuba short ku goal wadenti kati agenza anafua asoba katika short olumwa kubanga ako mwana omuto
0: ata sana ji nera mu muwa mwe chiwazao akubalula free kick ya debya zinga 25 gye yakuli
1: ya so ndoza nnyo nti no yetaga credit mu mbere yonna okuberanga asimbibwa ngomu kubasambi abachasinzo okubira nga bashutinga mpira ku goal by the way ebirala byonna umanyi wolo chali wange kabaya site yagamba yanyumirwanga nnyo bwe yagubukanga nebyo yabikolanga nnyo ku Man U ne ate bwe yagenda ku Madrid nakyusa by the way ku Man U yabuka bukanga nachanga changa amaguru ne nabivaako nabiranga bira perfect buli chakola so ndoza nyo nti no yomu kubasaji ya waino kubira nga basimwa then no muwa credit nti saga zonezi badeo kutimu ye kwanga katu wakapamu break nabira nga pikingi deo kutimia alunasa na bira nga tani kila unasuwa nukubira nga tewa goal. So,
0: Nemu pade neti ya mnaku zesemba yeza career ye. Abazungu waga evening of his career. Na ya ino kwe kwa tango umuntu na dala discipline wise. Na ino kwe kwa tango umuntu because akantu kwa tono nyo ino jasembe ino kubanga litaringa. Kai zogi zaka ato kutatana legacy ya mani. Yaso doku ilanga simbe banga liyo.
1: Era by the way, abasambi wa mwa wabira talented, urumu, te wabira na mpisa nungi. Hii, kwanga, tunia abasambi inga, nga David Beckham, by the way. Beckham, yafuna mko kwa butakanya ne Ferguson.
0: Na musavule inga tu.
1: Natuka no mkube inga tu. Ndi, urumu abasambi wabira ne talent, ziri ensu kurumu. Tedisobola kumachinga. Talenti, abira jina, nienga ate, urusi. Botunia mpisa zinga sinu jiri wano mkwangiri ya Uganda wali
0: wala
1: mfobu kanga italented nenge inesa jie isamu sinu jiri so ndoza nyonti
0: wakwazo wisi mfayo nyo kuchampade kutisawi okusinza okusinge ngejaba ya isi zamu Ronaldo tiyeta aga tujukiza bade Ronaldo tiyeta aga introduction ili mwagizu wa mpira ya mtu biya wakoze kwa gamba tiyeta aga tujukiza mwa respect
1: ya
0: wakoze bitu malabu mazi ya wagenza akula Sawa mtondo tondo.
1: Majiyo bagamba yoko miyokule ntondo zikula. Kati nze ndo zale cha inachagenda cha inza kumatisa.
0: Yes.
1: Bailo wenze zemba kubanga yenze Ronaldo. Nili ba denchita.
0: Zemba
1: nganzi.
0: Then pade chilala. Na vye kwa Messi. Ngaba musibula. Yaba the event ya manye nyonyo. Cha deserving aliyo Messi. Aba wakise mituwa longa munana na ichitondo. Bibaba deonga basa mba Benin. Aligentine goza zale sato kubwelele. Otumanyi nze nata sofu na feeling. Nti ate send off ya Ronaldo. Inza okusuka kakao kuchwabia kwa Messi.
1: Ya, Ronaldo
0: mani. Kwa hivyo nyoti ya musambi ya singa PR monsi.
1: Ya, Ronaldo, nange chepate ngendo kugama. Ronaldo PR ye eluwa gulunyo. Mani, Messi, yomuku basambi habali, hawa kakamu habali.
0: Ye mpida kutuwala buwa
1: atio. Ta yagala nyo butala.
0: Kwa hivyo nyotifuba.
1: Si ye mtu nyo wa social media, mboja mula banga postinze nyo, ebifana nyo, oba yera bise. Na ye. Ade send off ya Ronaldo sivulo kubira wakuru enyo.
0: Umanyi,
1: umanyi Ronaldo yo. Echimu kubi singo kumwe unyako. Kwekubira nga bariba mwenenya. Obuta genda mkuzika Diego Jota.
0: Ya pira maksidenti.
1: Ya pira maksidenti ni mganda we. Na ye, atina mwala ni mutegiroru vanyuma. Ndi ya gamba, mba genda mazikago. Attention. Iyo kufirwa yaliba de eva kumuntu afute.
0: Nedda kunzi.
1: Nedda kuye. Kati nagamba njia genda family njila venga yu. So, chikulaga level quality. Aloza nyonti buliwa agenda. Attention liwa jiteka kuye.
0: Na yu nacha teka antiba ino kuzika.
1: Si cha teka.
0: COVID ya tu ingiliza. COVID ya alibi ya mpaka wano. Muzika makumi ya avili.
1: Na yu aloza nyonti no. Ngeri jiali kapteni watimie kwa ngeri ya Portugal. Mvobu kaa afute. Bali wa samba kutimu yona. Gabuli umaru uza nti haino genda. Ne.
0: Ya genda kuwa mabugo.
1: Ya gamba nze nja genda ruba nyuma. Kubanga sagala mazika ga chari wangi. Gabere nga te galinga agalimu showbiz. So, roza nyonti. Send off ye ya kuwela waguru nyo.
0: Goal renda mchinana. Yeta gagozi makumi ya avichi. Kweza goal kumi. Ye Ronaldo ya tebe onako rojo. Tungene kwa Premier League. Ombebes. Tutandika ni Ali Kickoff. Amuye gala gankaya vits. Musikwa de sambo na kuhuru wali, chama zima nibanga mwari. Wabade huko kutianti, yafuna muko wabuvune kutimie gwange ya German. Na ya teta yu wabayu kwa sambi, wabayu daba kumiona wabagenda. Tatida nyokubi langa upuwacho na. So, ya mkonye kao, ne Declan Rice, then ne Ricardo Calafiori. Aba sambo kaba talimu, ye musambi Christozolis, no musambi William Saliba. Then Jokeres, abade kufomu nundi kutimie gwanga. Tanata ni kagemi ya Premier League yon na. Zubimendi ya hibisa mwenye kutimie gwangi ya Spain. Mikel Merino ya hibisa mwenye kutimie gwangi ya Spain. Basamba timi ya Leeds itaba kubie kwa kubabili ya satu. Wajukira nga Leeds ya wamani yu etikuwa kwa chari jimwagwa kubibili mwenye satu. Ntumagi na kwa ibale. Nima kubasa nego zari satu kubili. Biduko ya wakutula. Biduko ya limu sadi ya mbu watu.
1: Biduko
0: ya kuata kwa Liverpool golu nya. Mwusambi. Mwabuzi wa Liverpool wachimanyi. Na yegwe mundi godeo na usanga. Asu ya sumo kwangi lusika kutimia Leeds. Na ye chiliwe chile lanti. Leeds ya nivadee kula burunji. Chalanga tuingida bili ya bili mkaga mpimia Leeds. Mpili ya bili mwena jesami mbange ili. Ye kuidu wake mpili etano joka. Thende cha zoli subuta bate nga data nse burunji. Uze nizo kuwele entandi kwa ya eze. Okwanga funu mpili okutandika no kwe stula muko.
1: Ya. Omanyi. Chendo oza. Nti aseno. Esawa zino. Bali mkuruwana nyo. Ukulabanga. Embele ya beirao. Gabaki na international break. tedda mukubeerawo mu mbeera nga bwe batandika mu campaign. By the way, team ya Leeds United yeyo yemu kwezo team ezibadde zitatandise bubi si campaign nga bwe badde etandise. Naye bw'obuusa ku lineup ya Arsenal, omanyi ndowooza nnyo nti Mikel Arteta tanaba kubeera nga asetulinga bulungi ne lineup ye nga bw'erina okubeera nga etandika. Kuba ndowooza nnyo nti abasambi bangi abalwadde oba balina mukobu nok n'abadde bamukyankalanya mu mbeera nga balina okubeera ng'etambula. So ndowooza nnyo nti Arsenal beetaga okubeera nga bakomawo bareactinga fena tulinze bagenda kukomawo batya okuba mu defeat ya tiimu ya Brighton
0: satuwerere yabayita mu nyindo mukamone mmatu.
1: By the way, Arsenal neyo gyola ebadde luddu okubeera nga emalako game nga teteebye era kikuzzayo emabega. Ndowooza bwe mbaseerabidde yali tiimu ya Liverpool nga bakola.

Hey, oja kutensi numbye masaka nativity. Obuchi? Balu isa buchi? Gwe wana kouli dize. Obuchi mbabatu babu umpereza. Kuno bana ya mtuwa mpande njiba. Kawasaru, uro, kawasaru. Hey, ulijemwe wakidewa. Nza kankone wa mbaba umpereza. Bobo inoli imba. Rwese mironga lonji. Kuziro msavuzire. Mkumine mwana mwe mkaga. Ah, ngafu wano tulusabula.

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi onjawuliriza program enkyansibya ngekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuliddu obwenkanya mu kuwolerezebwa webali ku lulwo
2: ku kyenda munya katonyezenya fama Radio Sapiencia enkulu se ya magesi ensi music n'ebyemizannyo tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri ntambula n'omukulu Mr. Nsi tukyali mu program yaffe ekyansibya we tugendedde mu kumbulamuko oba oliawo waliwo ekibuuzo kye mbadde mulekedde kyagenda okuba nga atandika nakyo ne njagala okutwala omukisa guno eno okwebaza mwena mwenna abeekumidde ku kyenda munya katonyeza ennya fama Radio Sapiencia senga wangawo omulungi emasajja Nambozi Leste senga Nantumbwe mwena mwenna mbatumirako kye ne mbategeeza nti kye mukola oba muliawo kya ttendo. Kedi agamba sebwe bali kuweereza omwami oyo wa Kabinyo. Patandise n'okuwe mulibyo. Mr. Nsi tugendedde mukumulamuko. Mbadde nkutegeeza nti oba oli awo waliwo bye mwakola before nga temunatuuka ku chachi ebyaleetera okubanga bye bibakwasa. Mu process eno nga mugenda mu chachi okubanga mutendereza omutonzi n'okwebaza omutonzi olw'obulamu bw'omukulembeze wammwe nga mmwe mugamba. Biki ebyaliwo before nga temunatuuka ku chachi?
3: Mu chachi nga tugenda ku chachi nze kuba na jazika. Naye ku chachi bwoba ogenda ku chachi musooka kwekunganya nti katugenda lumu kuba mu kusaba buli omu agenda lulwe era kati ffe nze najja lwange sisuubira nti waliwo enteekateeka zonna ezaaliwoawo nga naye nga tuoganizinga byaki nga tugenda kusaba. Omuntu yeebuuza nti singa oba oyina ekigendererwa by'olina bye mulina okukola eyo n'emmisa yandibadde ya ffeffekka. Nti yali ya NUP nga NUP. Naye nedda teyali ya NUP. Misa yaliwo naye nga y'abantu bonna bonna. NUP abantu abaalimu ne mutichati nga benkugambye out of the people abaali mu chache. Tebaali tewawira n'abantu abira baba abaali bambadde t-shirts z'omukulembeza. Nga chachi mulimu abaana b'amasomero mulimu nga bw'omanyi emmisa weebereza okumakya ezikeera. Okitegeera. So ngamba nti ebyokwerinda singa baaliwo nga bagamba nti bano twabakutte nga balina bye bateekateeka oba nga balina bye baalina oba nga balina obutambi nga tulina we twali oba ne tusooka ne tukkaanya nti katugende bandibireesa ne babireeta ne batuteeka mu kkooti nti bano twabasanze ne bino. Naye ate simanyi singa baatusanga nga tulina bye tukola nera banditukutte nga tetunaba kuyingira kyaki kati lwaki baasooka tulinda? Omuntu babeera ne mission nga alina gy'alaga hati omusanze yakunganyo wamusanze nga alina byateekateeka hati omulinda kumaliriza mission n'omukwata kati musooke mugende musabe bwe tumala okusaba tugenda bakwata nga bamaliriza era olabira ddala ago ebyo byonna byonna bye bategeka ndowooza tebiina asa byonna. Naye mu ngeri y'emu nga nkuzzeemu ndowooza nkuzzeemu bulungi nnyongera n'okulisayo baganda musajja wange baganda baffe bavuddeyo mu kkomera simanyi lwaki oba waboogeddeko bulungi.
2: Mwetro wenabadde ntandika era nategeezezza nti Jeno Gaddafi ye smart wahabi
3: smart wahatu wakabi
2: bo basobodde okubanga bakola ki
3: bavuddeyo
2: naye nentegeeza nti Edi Mutwe ne Akirewo Kivumbi nti bo bakyali olw'ensonga balina emisango emirala
3: ne Waiswa
2: ne Waiswa
3: n'abalala. Naye kati era kye mbadde nkugamba nti abasajja abo bavuddeyo mu kkomera after close to I think 1.5 years abamu wakati webuza abantu bano omusango gwe babateekako gwabadde gwa aggravated robbery okubbisa
2: abbe sweta ne simu
3: okubbe sweta na si simu oyinza okugamba esimu omuntu n'alowooza nti wabba iPhone oba 18
2: gwe kiki otwalanga esimu
3: esimu yonna esimu yonna y'amaanyi
2: naye
3: esimu zonna si za bbeeyi emu
2: ati nga bagamba
3: nti yabba esimu bomuku ne sweta simanyo be sweta yali mu gold oba yali mu gold oba yali mu iki
2: kisinzira katale wojiguze
3: sabitegeera. Naye bagamba mbu babbe sweta naye munna Uganda ali yakirabira ddala nti ebintu bino kiringa president bagamba ko nti president yaine munde era atera nyo kibuze nagamba yi mwante kake bisango ti naine mundu zange mwaluwa e mundu zange zaalagawa. So kati ebintu bino bazze babikozesa of course eno political gold bagezaako okunoonya emisango okuteekako omusango ng'omusango gwe bakuteekako tebalina kye bakola ki kye bakuvunaana naye bagenze n'ofuluma ekkomera after those years nga bagamba nti balina okusasula miliyoni 5.5 bbeeru ya miliyoni omuntu amaze omusiba omwaka mulamba n'okusobamu afulumya ekkomera simanyi oba NUP batera nnyo gamba nti Kyagulanyi akozesa NUP abasibe be NUP okukola ki
4: manyimba propagandisi we nale mwe batera nyo kugamba nti enchagula nya bakose okufuna se ni government omuntu ava mu kobera akamisibo mwaka gumu omuvunana mbu ya besweta agenda fulume komera no mujjako beri ya milioni 5 nga za kusasulirawo abantu banasise milioni 2
2: milioni 2
4: si tezuzira gawazachi omuntu omusibye
2: anti omusango egumala okugwa ne bakizula nti dalo musango alite waguzza they refund this man to you
4: kati nze si buli wanga kugwe bali baliza ko sente menu
2: muteka bwe kiri
4: ngate baziza
2: musango kyo gwali guwe ne batamudiza sente
4: chogamba yee musango nyinji ne president yali ak in fact nabamu abasingayo bonji fena fena loza meni bafulmiranga mu abayiro nyinji akwe NUP Nesira banga yo mwana ngamba anti naze yo ko koti ne
2: banga anti basobola okubanga bamuwade bail but still ngo musango tegugwanga
4: na emilioni 5 ebanga kale kanga bentu bwa babu tujunga wali na emilioni 5 kusimu ne swetu ala babi konta nyenga nayo gamba mutole se bujulizi bumala awali ratazze nga omuwabi ngabono
2: Mr. Nancy siri mulamuzi mulamuzi
4: yanani bade mbuza ngazi tena na mmamwede kwa balamuzi banange mwa muuliriza Mwende kukubange no Uganda nsi ya fetu chila bana. Yekati omuntu toswa kusiba omuntu for 1 year. Nava mukomera. Ngo muwade beiro, just beiro. No mujako milioni 5 nga za kusasulira uko. Kati jit. Orende obulamu obusibye mwaka mulamba. Abamube ba heads ba gondi. Nye motoka ya smart badda ukitiba bantu beba jisonde deli mkuda kwa. Hata andika kule milimu. Hato mugamba asasule milioni 5 afurume. Singa osabira waliru munga tonaba musiba no gamba nkukute sina msango ja kutekako naye tuwe milioni 5 beiro tujira tunotulonde tunonyereza
2: ndoza tusoke tudeko ku nsonga ezatweso yeah. Nakola lero
4: yes
2: mbamazo kubanga babatera kakaluka bondi ya police
4: yes.
2: Temata wanagenda na mukoti
4: tetwa wanagenda yoku mukoti
2: process eyo mazo kubanga muterebwa okoma weno mu public mwayanirizibwa mutya era bulamu kyobwa abatuukako
4: era ngomuzira wabeera obanga omulwanyizi w'eddembe Mandela yamala myaka 29 mukomera fe okufuluma oku kooti njagala kwebaza abantu baaliwo nga batulinze abantu baaliwo nga bangi batulinze abo wabweru wa kooti n'abookutweyimirira baaliwo nga balwana okutweyimirira kanyu imagine Ogwe muvunana nti yakoze gutya abantu kwe balwanira okweyimirira. So batutekako obukwakulizo bwali bungi mukole kino muleeta abeyimirira mukole. Naye kyansanyusa nnyo okulaba nga abantu baaliwo mu budde ne batweyimirira. Ne tufuluma era bwe twafulumanga obimanyi abamu oyinza okufuluma ne baddamu ne bakukwata. Ne twanguwa okuvaawo kwanze navaawo mangu ne tuvaawo. Ne tuddayo mu gundi zaffe nze natukira ku kitebe kya NUP okugenda okulaba ku bagundi baffe baganda bange awo kuba ye political command center yaffe tulina okubeera ate tetupangisaawo ekavule era n'abantu batwaniriza bulungi nnyo abantu batwaniriza bulungi agala beba zaawe natuuka ne ku mutimbagano ng'abantu batwaniriza nnyo bagamba mistansi temuyina teeka lye mumenye temuyina bikolobe bye mukoze bananga abantu
2: mubatiriki befudde balamuzi
4: sinta abantu befudde bala bananga abantu abo boda babategira n'ebigenda mu maaso babiraba Bana Uganda temubalabanga abasirisere balowooza nti na Uganda
2: bana Uganda bagezi nnyo
4: gwe tewaliwo mu campaigns mu campaign waliwo
2: naliwo
4: waliwo bulungi ng'ensonga zigoberera bulungi mu maaso
2: na byona bene byagenda
4: maaso mukulembeze nga yeetaaya buli wamu buli region yonna gy'agenda ng'ensegwayo gwe abantu abo bwe mulaba bw'otuuka n'obalaba simanyi abantu abamu bwe balowooza naye mulowooza nti abantu abo gye bali n'emiwendo gy'ebintu saawa zino embeera w'etuuse nga ddoola eri ku 14 Kano mkulembeze we guanga kugamba nitu reserves ze guanga tetusa aziteka kwebio haa nedda.
2: Nelo oze uoba ogobele de speech yo mkulembeze we guanga eguro. Ya gambi ya mbubine vya dolo ukulinya. Yete bimulia. Mtu mweba na Uganda mwaba suso kubanga mwagala nyo kubanga musu bule vintu bie buwebio.
4: Ato mtu wakoze sa bilioni saturu na kuu. Kwa mkulemba kubei ya dola ya haba ya garo mbanyo. Kubanga tibei ya dola kwa ilinya. Bana Uganda ekiringisa gundi binje bintu binje according to economics ekintu ekiringisa bei ya dola binje kati olaba bana Uganda ba importinga nnyo to spendinga nnyo ku imports
2: era kyekyo kye yabagambye nti wakite muda kubina ebyammwe
4: no tusa gamba ntude kubina ebyaffe kwate tuinda kye tuyekolera nga factories zona zona mwazi taba na Uganda mwabagoba basinga
2: nga baleta bubu
4: bubu bye tukola ki tsobola kubuza brand je tuina wanono ngamba nti wanobye tukozesa wanuchiche tuina kye tukozesa Chichukwale lawa numu Uganda. Tewali. tetuina chitukula chidi ya onti chidi identified miaka ana fe Uganda tufurumi ya chino chitu faba cheyo korela kwa singa tu cheyo korela oboli yao tetuandi spendize nyo kugula kuzi uriwo furumo kugula chitegeza ntu genda kwe sasenteze nyingi oba sasentezo genda ziwayo okufunda dola okubango okuchenginga mu dola ofune chidi chota ina atenga tu exportinga chitono nyo that means tu spendinga nyo ku imports okusinga fe senteze tufuna mu getu exportinga wakata bantu miaka ana nga factory bizona zafa cost of production wane li high omutaso akola business wano ne wanga abantu bali mukuduka mbizimbe so if people
2: business ya mukwano nge wanga de tukuze tujiraba
4: business ya mukwano eyi nmu abakozi bamegaba na Uganda bakola mu contributing
2: anti ogambi omutaso akola business wano ne wanga
4: ngamba omuna Uganda mbaya aba na Uganda bana bugamba anti gundi aina factory ya muna Uganda ebudde wani miaka kwete kugamba abantu abawansi benkwatagana nabo bana Uganda bali wansi muntu alina ka business emisoro giri waguru omusoro gwe tusasula tamanyi gukola biki amatabagazzao nega yingira mali yabantu sinaraba any report gundi ang government evuddeyo edukiriba na abantu bange ina remedy jereta mbuka tuli mukugulawo bweti amakubo wali wansi wonna wonewe kube mali okuto nyanga toina wo bita nga amakubo gonna gasaze wali enansa na wansi ekubo lipya still amazi gali mudite madima so olabira dalanga myaka ana nga we still have a place nga ebimwendo je bintu kati kigenda kulinya jituke nalabya mafuta nga gali ngida kasambu kakaga kubanga giga generating nga buli kimu ekitambula mu gwanga economy etambulira ku mafuta ne na muwendo gwa dola tusoa ku point nga business nga to coincide nze na dala nyo ku zino low developing countries olabira ku mafuta bei ya dola balancing nga kinene nyo so abantu bongerera okubanga neke bayina oli mukaba jamu na yinga tebayingiza omuntu fize muri mu bulago asasula gundi ayetaga sente za fizi toina medical singa kati government eno considering omuntu awansi nti eina we kuyamba ko gwenga gwe nti omanya nti we ndwala nja kugenda mu dwali bufune gundi dagala lyachi eri obwerere obabo emba ntambula nga nne motoka yange nyinzo okutambulira ku kubo nga literede sigenda funa mekaniko gundi zino motoke face manyi piche koze bweti ngo inache kuyamba kuno mantu wemfuna ku state at least kasasule fees oba wali amasomero ga government ngenda kusasula katono neka to muntu aliyao tayingiza kinene nyo ekiri yao nenga ino gule mere haire asasule fees asasule omwana mu dwaliro na yeye kenyine ayasasulire tayina insurance yo nayo naye mu running bali yao abantu bali depressed woite olaba muntu nga yaraba na Uganda simanyi nsukalachi bagamba anti percentage singa na Uganda abwongo bwafite tukoze echi tusa kubera mugwanga bwetu nga tubadde ne government for 40 years.
2: Mr. Nsi, dozenga tuddayo ku program ya
4: yes,
2: process njagala tudeeko ko okubira mu touch ku ekirecho kyemwa bala mu kaduku lwako kubanchi azizaako wano ku bantu abenjawulo ne babanga basanga okusomozebwa okwamaanyi embeera mu kaduku lwako kemwali mu kali kacha hygiene wise abamu bamanyi okubanga abakubirayo basangayo bakatikkiro era mu ndomo mwasanga mu abasibe bameka
4: sobola gamba nti ekomera dunji naye kyasinga okumpa gondi tutatuka mu komera eryo basoka kubuza nti bakoleetedde ki bati shati bazi bajjako bali
2: nga tiwali kikulaga nti
4: basoka muyimirirawo ne bababuza babaleetedde ki mukoze ki ne tubagamba ne tweyanjwa tubagamba nze mistansi nga wali abamanyi nagamba ensi ate kiki batulese wano lwa kugenda mu church kusaba noku Thanksgiving ya Kyagulanyi ebagamba oh mubadde mu bya mukulembeze gwe mubadde nga musabira kye kibaleseza wano tetwadda mukulaba ennaku ya saa kugamba nti nali mukomera ne bankuba teri yankuba ko era baba yita ba RP
2: bakati kilo RP
4: RP bakati kilo yagamba mwe mugende mu VIP mutule wali muli mukulwanirira gwanga
2: so tunyonyole muko VIP yali efanane
4: ekya VIP awo mukomera nga mukomera jukira bali ya mulundi gumu akamere gumu bijanjalo na kawunga bali ya gumu ati nga kumacha be muba mukoseza gundi you can osobola ogenda nogula not me ebintu byoyagala wabira okuteza around there is about feeding so oyetaga cha okulya tosa kufira njala mukomera nga you have some money. Kati wetwaliyo ne bagamba mwina muko ku sente era of course twali mufinse twatandikira uko okubatika ke kigambo kya chenchuka chuka nga nabo abamu bakimanyi bali tanga bakweze be bakola abamu ba simanyi kuba ku mukomera sindi buli omwabera mukomera nadala nyo wali ku police ntabera ku emisango aba mutufu nga mukozi wa bikolobero kwesi babera mu abakole bikolobero benzikiriza ganti koti bagende mu koti babasali
2: na inga aba munga tebaina
4: eh aba
2: mutebaina atoko sango lina nga yaguzza lwansobi obalwambera
4: so au kugundi ne batubuza mwinamu ko kusente
2: katikiro yabuza
4: eh katikiro yabuza tebatu kiriza mtu yanju le tude mu bino binalaba balalanga bakola kati imirirawo ki Kastaba ulinanga ensonga ya mkulembeze we guanga ni mama njira onti dala mwe mugendele umu VVIP. Baina ordinary, baina VIP, baina ne VVIP.
2: Oina kwa yogede ensonga ya mkulembeze wa guanga. Hey. Akachiko kebio kulo ndakalo nyangirira muhamiyori kakuta
4: mzali. Aliwe nja ulo yao kula angirira ni muntu gebalu nda.
2: Aha.
4: Hey. Abantu bayinza okulonda ndo muntu. Oli na yangirira. Kwa niwe nkubuza ya langirira na pasenti ya mnekubanga biya langirira babi jawa. Tebatu wanga kwa DLR forms kwa district zona.
2: Mutu usemu kadukuru.
4: Na yu wadochi manyinte tufunanga DLR forms. Biyo mwami biya wakama. Tutuwa DLR forms za fewa langi. Tumanyanti Kampala ya londa wetu.

0: okutambuza enjiri. Baya tugamba ina mission inga bamuteka mukomera nga yali mission. Nibamufulumya wawele wagwanga chali ku mission. Nibamuteka newabera mu Uganda abera ku mission ya kuchusa ensi ye. So ne wali tutandikira okugamba abaana abantu obusibe. Yes, obusibe buberawo bayinza okusiba emyaka mwenda naye obusibe bumala ne bugwa. Naye nimbagamba nti fetu inzo kwangu okufuluma naye mwinzo okuba abamu nga mukyali oba abamu mugenda mu prison. Wana fetu inzo genda mu prison. Naye mmanye nti kibakakatako okumanya ensi yammwe etambula etya. Kibuli awo nebino bye mukola. Jenga tubagamba nti bino bye mukola bano bye mukola. Mubikola lwa mbeera singa obukulembeze bulungi nga muyina ebyokukola. Oboli awo tewandikoze omusango ogwebesanze ng'okola. Buza abantu baavu. Waliwo gaapu nene eri abagagga n'abaavu. Abantu bali mu kwongera nnyo okwavuwala. N'abagagga bongera nnyo okubba ssente ate ne babeerera nnyo abagumu abagagga ennyo. Wadde okimanyi nti waliwo abantu abakolanga ne eyali sipiika w'eggwanga abateereza okubanga babba ssente biliyoni ne biliyoni bafuna beiro ya miliyoni asatu asatu ne babata.
1: Miss Nancy, katusooke tumale okuba nga tujjawo obulango buno. We tukomawo, yes, njagala oyongera okubanga otuwa ku mbeera bwe yali nga abantu banene mbabuulira embeera ye
0: emboozi y'ennyingi
1: y'enkyukakyuka. Katugyewo obulango buno.
2: Ojawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.

0: chaliwo. So wetyo wetutandise eguru kumba weka sana luweyo
1: kutuwa lutambi babu
2: ilana ula kwa
0: ila uruwa lero kurumu kaba abanafa ababu abana aba wali aba emu umusase ledochi wafe umugunjuzi umudu wa umukama yafiri demudu aliro liye vira maria wada somesa lulatini
2: lulatini
0: uru na muandi ikira ebaluwe bongo bingo amukwasa abantu basitwe tuze labagana wera ba Emmanuel Kai
2: olokufirwa mu moto enzo bazabe titwongerereza ko uwa kubanga omukama mutu wadde emyaka eje ekyenda mu ebiri
0: myaka kyenda mu ebiri
2: Naurecho no, mleme kunda kuna kuwala muna kwa zimu. Kama fezu kisipi ya gani, mleme kuunkabira. Mwekabira.
0: Mwenabati.
2: Hii.
0: Navana.
2: Navana ba mwe. Naurecho no. Tuongelo kumusabira, atomu kama atu yame. Tepilonji biyamu kwa weseza na fabi. Tusigemu tuongele zao. Mwemogomu kama kusogolo kutambu.
0: Amina.
1: Kati cho gamba ntia dide moyo abade wa mwesinya. Amotuwe.
2: Mwetuwa tumusabie. Ebirungi ebirusi bibeera nga bagamba mu kifaananyi ky'ennyaffe biikira Maria omugabi w'enneema nti emikono egyagitadde tugabane enneema zaafukumula okuva mu ggulu naye ezisinga obungi ziddayo nga zituzisabye
1: kati ngeyamunsinya yiza n'ogenda nga
0: teriagyetaagakale
1: basatu wanu
0: fe tugyetaaga kale olwaleero nga tetunnatandika ndo twatandise naye newankubadde twatandise kumi, olunyiri olw'ekkumi n'omusanvu okukyala Nabunnya Christine enkyama zaalibwa
2: oluganda katwanjulire
1: ab'oluganda mu batwali mu katabo kano kubanga omulundi ogwasembayo twali twogera ku
0: twayogera ku wiki wedde bamalayika bafe
1: abakumi
0: wiki wedde
1: naye luli twali tumaze mu katabo ebbanga erye kwa ejeri yange eliyesibwa ebyo twalira babikira Maria ngaliyogerako ngira yagala tukunganire ku basoso doti kakati olwaleero tuli ku sapuli yamwe
2: lwaki sapuli
1: nanti omwezi guno olunaku lwa lwokuna lwali lwanyaffe bikira Maria owaloza era omwezi guno gwa
0: lozaali
1: kati awo katulabe mama kyatugamba ku sapuli yaffe
2: Norecho omwezi guno nga bwe tukimanya ddala abakristu fenna nti omwezi gutukubirizibwa mwezi mutukuvu okunyiikirira okusoma sapuli era tera okuwulira ku radio sapiensi yanga abakulu bano batukubiriza Norecho naffe katuwulire essomo lya ebigambo bino nyaffe biikira Maria yabyogera mu mwaka gwa 1979 mokitobba era byaliwo byali bye bayita Erudi Ebufalansa.
0: Ebufalansa.
1: Ebufalansa. Ebufalansa.
2: Otyo. Akati muwandiisa agamba, sapule yamwe. Na wana ilankulese okunganya abasaserdoti bangi. Bannaddiini n'abakristu musena akuleze okwegayirira n'obulamu ogw'awamu nange. Musena akuleze n'ombeerera mu ddala era mbeegattako mu kusoma. Mu ssaala eno mumpanze nnyammwe ow'omugulu amaanyi. Agasobozesa okudduukirira abaana bange abangi abawaba n'okusengeka okusinziira ku mutegeka y'omutima gwange ogutaliiko kamogo ebyo ebigenda bigwawo mu budde bwammwe buno ebiyungula n'amaziga
1: mulese akuŋŋanya abasosodooti bangi
2: yabuluka ate mu kitabo kya Ssenaakulu
1: naye bw'oba olina esookera mu ekiro nti akuŋŋanya abasosodooti bangi ne bannaddiini nga muli mujjukira yatugamba nti ayagala abasosodooti ye be baba bamuzza mu makkati g'abaana
2: be
1: kati ffe abakristu tukuŋŋaanire kuli ku basosodooti kati bona asabi babeere bangi diri ejeri eryesigwa kati bwe banaabeera gye banaakoma obungi naffe okukuŋŋaana nga twebeetooloola nga batukolamu ejje lyabiikira Maria eki eryesigwa agambe nti mu Ssenaakulu zinaabeereramu ddala
2: ate ng'asoma naffe
1: naye kati katulemeffe kuziyita Ssenaakulu kibuzaabuza abantu abamu tebakitegeera mu nkuŋŋaana zino
2: abeeramu
1: zino zetukuŋŋaana okusoma sapuli abeereramu ddala era tusoma naye
2: atwegattako kiki kyandadde kimuwaliriza ate ye okwegattako
1: anti kakati bwe ye aliwo okutuwoleriza n'okutusabira kyavajja awulirize bye mwagala okumusaba oba okumutika agenda abisabe wa kitaffe kyava abeeramu n'agamba mugumi abadde ayagala ki weewaawo maama ayinza okumanya awaka nti Gideoni talina ngatto naye ate mugumi ayagala empale empanvu mugumi bw'agenda n'agamba maama nti nze njagala mpale empanvu ng'ate Gideoni talina ngatto ajja agenda awo mugumi ono onaga yeemulugunya kale nze sirina nangatto naye nga tasabye
2: nga tasabye
1: tamugambya weewaawo nange nkimanyi nti tolina ngatto naye olingaga atajagaoba
0: si kyekyetaago kyo
1: oba si kyekyetaago kyo naye mugumi amulika amupeeka mpale empanvu ono naye bw'agenda taata bw'afuna akadde eri taata mugumi amunanga ayagala empale byaŋŋambadde okuva omwaka guli empale naye nga ndabanga Gideoni oyo engatto ezisensebuse nti anti atera kwambala kuza mugumya bwalina peye nyingi yagira n'ayambala eza muganda we kati ndowooza ze zimusigudde mumativu kubanga tasaba kati kyova olaba kyekimuleeta mu nkuŋŋaana zino abeeremu awuliriza ebyetaago byaffe alyokaabizeeyo ate era agambye nti musaale yeyamujja muggulu mumpanze nyamu ow'omuggulu amaanyi agamusobozesa okutaasa abaana be abangi abawaba kakati bw'abeerawo amanya omanye olumu titusomesaala nga tetufuddeyo kati netutandika sapuli naye nga tetulinaako nabyetaago kati ye n'afunamu amaanyi n'agamba nti eyo olumu tugimu kati nga bannajje bo mu sapuli eyejje tetuteekako nnyo byetaago tetusabirako nema tusabirako kintu kyonna tuzimukwasa bulambirira kati ye n'akikola mu nsengeka ye n'agamba wadde bampadde zino sapuli mu nkuŋŋaana zaabwe ezo ŋŋenda zikozesa ku baana bange bali mu makomera abalala nti oba zino ŋŋenda kuzza okubongerabo bennyini amaanyi agana abasobozesa okulambula
0: obwetaavu
1: wazitwala waliwo agenda okufa essaawa eyo nga tanenenya naye ate gwosaba sukulu fiizi naye sukulu fiizi zisobola okukola ki
0: nakyo kyetaago
1: naye
0: ate waliwo ekisobola
1: okulindako
2: ng'ono omuzadde yayinza okulaba ekisingako
1: nti mbamuwa amaanyi okutaasa abaana be abangi abawaba mirundi mingi fe abawaba tubasalira musango ne tutabasabira nabbasabira buli kyetuwulira nti yamuse omwana yatemyetemye kitaawe n'agamba naye abaana oyo omwana kibanange bikibiki ne tukolima naye ate nga yawabye bambi
0: yetaaga kuzza buzza nakuyamba
1: yawabye naye gwe tomanyi nti yakoze eki nti yawabye kati ye mbiikira maliya amanye engeri gy'ayinza omumuzza okusinziira ku saala zaffe saala ate nze ekyansanyusa nti baŋŋamba nti bwe mubeera mu sapuli nga muli kkumi mwena ne musoma ezo sapuli buli omu abaasomye kkumi kati no bwe muba mu Gideoni ng'alina eyalozaayo olusi kkumi emirundi esatu oba ena kati giri ena sapuli makumi ana kati awo kyandibadde kirungi gwe buli bwolaba wali naddala nga mukereziya omu nga basoma sapuli beeramu kubanga abantu abo bangi ezo sapuli nyingi tamubulamu awaddeyo namu akugamba yeetegese okusoma obulungi naye sapuli ezo ne zisiimibwa
0: oka tuwummule mu ndowooza wano ate tulyoke tukomewo.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye ebimu ebyogera obulungi ebirina kuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia e Zambia, eky'ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
5: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714.
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala sappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
4: Kati nsewebye mizannyo.

0: ebigenda bigwawo mu biseera byammwe.
1: Kakati yane echapuli enzigu. Ye musobozi edinga lujegere.
0: Edinga lujegere olw'amaanyi.
1: Lugenda okwetoolooza embeera ezitalize. Embeera ey'obubbi. Naye oyokwaga olw'okwagala n'obulokofu. Ne musobola okwetoolooza olujegere lw'okwagala na bulokofu.
0: Oso lugenda nga luyamba abantu abali mu mbeera ez'enjawulo.
2: Ne
0: lubasikayo.
1: N'ogenda ng'obeetoolooza ng'oyingiza munda.
0: Oyingiza
1: munda. Okwagala n'obulokofu.
0: Safuli ya mwezijjuvu olujegere lulondoza bwe lubulako ekkubo erimu teruba lujjuvu.
1: Teruba lujjuvu.
0: Olujjuvu olujegere lwonna. Kalulu n'olusiba. Alubeli olwelo ebiduka asalu bulake kowe teruba rujju
2: anti olaba era lwongera okwetugga
1: kwegira
0: teretaaya teusobola kutambulira bulungi mu mannyo gaalwo n'olwekyo ono omuwandiisi kyatugambye nyaffe kyagamba nti sapule gyekoma okubeeza ekyo ebanga olujegere olw'okwagala n'obulokofu
1: olugenda nga luyamba mu mbeera ezitali zimu kati ekitegeeza zino sinakulu kati olwaleero wali weyazze nga tuli bataano awo n'ajjawo ekidomola n'agenda ekyo n'akitereka awantu zibanga ddagala erigenda okubaleetera obulokofu ate nga lyeririmu n'amaanyi ag'okwagala kubanga oli yagenda n'agamba nti tamanyi bintu byakola walagi naye ekyamanyi nti muwalagi omu baatabulamu oluzungu oluzungu n'enseko
0: muwalagi kyekimu ku birungo ebimukola
1: kyekimu ku birungo
0: kubanga buli amunywa
2: ayogera oluzungu n'ebivaayo
1: ate n'obusanyufu teriya mutamiivu munyiivu
0: akane siba nti n'olujegere lw'ebyo olujegere lw'oluzungu n'enseko kwegamba ye walagi
1: olw'okwagala n'obulokofu
0: naye mu kino oli yandibadde yeebuuza nti okwagala kuno n'obulokofu lujegere lugatta lutya abantu naye nze ndowooza mu ndowooza entono nti bwetunuulira sapula eno nga esaala zaffe ezejjibe zigani nga twebuula ebikolwa byanyaffe biikira maanyi okufuna kyebitegeeza nekyebisuubiza olaba nti gy'okoma okuddiŋŋana ebyamagero bino then naki n'ebigambo bino otandika okufuna okwagala
1: tebitegeeza kati ŋŋambe nti katugambe ekikolwa ebyessanyu ekyokusatu biikira mariya azaala yezu kristo ebetemu
0: kisibo kyente tusabe empisa nno gyeyogumiikiriza mbwavu
1: kakati n'ogenda olwo n'ogamba busenga obwavu buba buzze nga bwe mbadde ŋŋambe
0: otyo
1: nti tuli mu kujaganya naye obwavu butuli bubi n'ogamba nti ate ennema ey'ogumiikiriza mbwavu pangira ngumiikiriza ekyo kyebitegeeza ki okugumiikiriza
0: mbwaokugumiikiriza kuba ti bwenziza wana ku sapiensia olaba n'obuuma obutukwata amaloboozi kuuma katini ne benkateeka mu nkwa wanga nfuluma tebakalaga ate nga kaabuwanana akati omukulu ono bwe tuba tulimu situdiyo tukola naye nga nti kaŋŋende n'akantu kano bampeemu ekyeggulu sobodde gumiikiriza
1: muate
0: n'olujegere lwanyaffe biikya maria enkulu zeyamagenzi eno sapiensi amaloboozi ago tegagenda kuddayo kutuuka ku baana be okwagala nkukutudde ate newabaawo nengera bwolaba bwogezeza ku byamagero ebyessanyu malayika gabulieri abuulira maria nti olizaala omwana wa katonda waliwo nakiina ate biikya maria enyini akyaleeza abeti omutuukivu muganda we okwagala n'okutakabanira emyoyo gy'abantu akati bw'ogenda weefumiitiriza ku bintu ebyo olaba nga olujegere luno luwera
1: kati enneema eno mu butuufu enneema tuzisabye naye tetuziraba n'ogamba naye enneema ey'okwagalana n'okutakabana emyoyo emeka gyentakabanidde
0: akati nga ggwe munnajje bwe bakuwa omulimu nti ojja kugenda okubirize abatasoma ssande olwo bakutumye ku kwagala ayina okutakabanira emyoyo akati bw'ogaana n'okukola olwo tokoze
1: musana guli bubi
0: ne bw'onoofukumula sapula 20 naye nga kiri tokikoze
1: eneeyo wagisabadde naye togezaako
0: kubakati ono biikira maria nga sapula eru lwerujegere we luli naye akuwadde omulimu gw'okulwetoolooza ogenda okulwetoolooza abantu ab'ebika ebyenjawulo kati bakutumyeyo ogenda weetoolooza olweyo olujegere mu batasoma sande ate gwe togenze osigadde olukutti
1: bwetumala bwetuba tugisoma mulimu amatendo kati mulimu kiddukiro ky'aboonoonyi naye gwe buli buli gw'olaba omwonoonyi ovunaana mu bunaane
0: otyo
2: nkubagiza w'abanaku
1: tonina na munaku yenna gw'osobola kukubagiza kuyamba
0: n'olwekyo kati ekyo kyatugamba bwebanga nzijuvu obujjuvu bwa sapule bulimu ebitundu bibiri okoowoola omukama okutuyamba nga tuyita erinnya ffe biikira maariya ate naffe okukola
1: kuradio
0: sapiensi ano radio erina ebyuma bya mulembe nga bwe tubirimu wano olwaleero naye tuyinza obireka obulesi nga gideoni oba jofule oba selekita tewali aze kwogera noga nti radio oba fatha tayisa ekitambiro kya misa noga nti radio ya mulembe sapiensi yewulikika wala
1: abakabasanga taliiwo
0: abanyi balina okwesitula ate okujja wano bakole
2: akati
0: bijja kwekozesa kati yo radio yenyini lujegere luluno lulimiwa bino byaka bya bbeeyi
2: naye
0: kati mulimu gwa gideoni ate okulwetolooza nowulira ng'atumira abemanyo gaseka n'atumira abaawa n'abisanje kati olwali mu kwetolooza olujegere
1: olwonaye
0: tajja kukeera kwambala kyambalo kya radio sapiens nga ndi mukozi wa sapiens nga situkuwulira kyalaka radio weeri nange wendi kati naawe nyaffe ebigamba kyagambye nti sapuleya mwenzijuvu tuleme egamba nti okujijuza nti kansome busomye n'obugundi sapule
1: njikubiwalinaye ogisomye gezaako kubiri by'ogenza oyogerako n'amatendo g'ogenza osoma oteekeko mu waakiri
0: mu nkola waakiri ku bitaano genda ng'otuukirizaako ky'osobodde olwo bwe bujjuvu bwe nenyaffe bikamaya lwajja okukola
1: twagale mwoyo mutuukirivu nebyatuleetera
0: yatuleetera
1: ki
0: ati ng'abakristu ekirabo ekyo kikulu nnyo obuganda bwogedde ekyamagero ekyo bikamaya twagaze mwoyo mutuukirivu nebyatuleetera emirundi emeka
1: yogenza obyeddamu nti mwoyo mutuukirivu
0: ekitambiro ky'emmisa kyokka ky'ogaana okusoma mwoyo mutuukirivu akuleetedde ekyatambiro ky'emmisa kiikyoobudde buno naye wali ekawungeezi nga baniize ku kevina wansi kanzikirira emmisa nga etambula nga eggwako nebyatuleetera n'olwekyo kikulu nnyo ekyo omuwandiisi agambye nti mwogere okugisoma era seenaakulo muzongerera eddala obungi nga mwanukula omulanga omwana wange asooka omusigire wa yeezu bw'abakubira
1: senakulo tuzongere obungi kati wano nze nendaba nti kugamba tutera okugayaala naye enkuŋŋaana zino zongera obungi lwaki kakati ng'abakristo tukolemu obubondobondo obutonotono katugambe mu senti atanansi eriyo abakristo nga 12 kati tuddire abakristo nga 10 abalinaanaganye oba ba 10 kale 10 ekitono 10 nti tugambe nti bano ababiri abandi maaso ababiri abali emabega nabano eno neeno tukuŋŋaane nga fe tusomere awo 10 n'abalala 10 n'abalala 10 munaagenda okulaba nga mu kabonde ako akamu mulimu enkuŋŋaana ezo eza sapuli nga 5
2: nga zikuŋŋaanyiza abantu abenjawulo
1: 10 ate gye mukoma okubeera abatonotono bwe muti mumanyagana nnyo ate munyiikira kakati n'ogamba nti tuli 10 ne gideoni ali omuti olwaleero tusomedde wa gideoni enkya tuli wazaabeeti oba wa gideoni wano tusomerewo ennaku 3 ne wazaabeeti 3 ne wamukumi 3 twetoloola 10 eryo kakati senga ate 10 eryo libulamu abamu tebaagala genda waabo
2: nze waffe nebwemutajja
1: nebwemutajja naye nze kakati obanga ewamu tetujje wagweyo nakyewa
0: ate kati ewaffe temujja ikamayatwagaza mumutuukivu
1: nebyatuleetera kakati nti gwe oyinza okuba tonnabiraba naye gye munaakoma okusoma ekirivaamu bagamba abange naye wange mukole eki
2: nali ndabye amaka nga munnange ate siga abakatoliki gaga abakristaayo obaga abaisiraamu noli nagamba ni nange wange mujje temujimpisaako ne wange akyaleeyo biikira maali
1: kakati bwewalabanga abamu bagamba nti asiina budde biki biki tinayo n'osoma yosapuli onogisoma nobaobo nze nalabakoli yasooka n'agamba nti mujjenge ewange gye tuba tusomera tegwali mwezi gwa rozaali nenabagamba buli lwa mukaaga saawa nga bbiri mujjenga tusome ewange sirina mutawaana mwetubajjanga naye nga bo tebaagala bagende waabwe ekyavaamu nga n'omwagamba naye banange ne lwaki tetutambuza ne twetoloola nekukwe batu ne batandikira
2: ok katuumulemu bwe tukomawo tudda tuwumbawumba olwaleero nga bwe lunaabanga lutambula.

na buvunanyizibwa bwo okujjukiza munno timunnange embaga etuuse. Abooluganda omukama nga atumidde abaweereza be okutujjukiza nti embaga etuuse, tuddamu tutya? Era naffe ekituleese wano ku Radio Sapiens y'obudde buno kwe kubajjukiza nti abooluganda embaga ey'omuggulu gy'eri omukama atuyita. Neebaza mwenna abazzeemu okuyitibwa kuno ne mwevaamu okugoberera Kristo. Bannange mukola bulungi. Tusabire nnyo abo omukama baayise ne badaalimba budaalimbi ng'omukama ow'oluganda akuyise okujja ku mbaga okujja ku bya Katonda gwe n'odaalimba budaalimbi ekyokulabirako. Olunaku lwa Sande lutuuse lwakugenda mu misa gwe n'ogamba nti wiiki nkola nnyo. Kati ku Sande gwe nina okugenda mu faamu, gwe nina okugenda mu kasooli wange, gwe nina okugenda mu bizinensi zange. Ow'oluganda sooka ojje mu misa, sooka weegayirire. Gwe n'ogamba nti kaakati obudde buno obw'okgenda okufuna amasakaramentu kaakati ate bwe budde nange bwe nnina okuwummulako. Obudde obw'okkola ebikolwa eby'ekisa ne weesaasira, nange ndi bubi, nange neetaaga kuyambibwa. Bannange oba odaalimbye budaalimbi. Mbeegayiridde ffenna tufune ekyambalo eky'obugole. Mu batiisimu twakwasibwa ekyambalo ekyo, tukikuume nno nga tekuli bbala. Ow'oluganda kiba kijja kuba kyennaku nnyo okutuuka ku mbaga ey'omuggulu ogende okuggyayo ekyambalo kyo bannaye nga kigubye. Kati njagala mwenna mutunule mu keesi zammwe. Abooluganda, omanyi olugoye lwo lwe baakuwanga obatizibwa bwe lufaanana? Omanyi nti luyinza okuba kati nga lukutte nabbubi, luyinza okuba lwagwamu amasanda ga Musa? Okimanyi nti emmese ziyinza okuba zaalulya dda? Abooluganda, nno soogera ku lugoye kuti muyinza okumbuuza Faada ze bambatiza emyaka 10 emabega, myaka 4 simanyi gye luli. Nedda ntegeeza mwoyo gwo ow'oluganda, sigamba lugoye luli, ntegeeza mwoyo gwo. Kyekyambalo ky'ogenda okuba nakyo ow'oluganda, omwoyo gwe guyimiridde gutya? Buguddemu amasanda? Guliko amaggwa? Ow'oluganda, obudde tebunnayita bwe mmaliriza wano dduka ogende ofune sabbuuni bakuyamba olwoze. Kyentegeeza genda mu sakramenti lya penetensiya, Kristo akusonyiwe, olugoye bannange lusangibwe nga lutukula, ekyambalo osangibwe ng'okiyina ng'ogenze ku mbaga bakusange ng'ekyambalo eky'obutuukirivu, munnange okirina. Abooluganda abaagalwa, omukama atwala obudde okutuwa kaadi, ffenna atuyita. Nze maze ebbanga eriwerako nga nteekateeka embaga ezaba abagenda okufuna obusaaseredooti obunnaddiini. Manyi ne mmwe mutera okuteekateeka embaga eyo ezaba abagenda okufuna matirimunyo, abaana bammwe nga batikkirwa, eza graduation n'eza birthday. Bw'oba oteekateeka embaga otwala obudde. Nze ntwala obudde okukola bajeti, okukubisa kaadi. Naye kuba mwakafaananyi ng'otegesa embaga, oyisa abantu 5 bannange ne bajja 5, ngo naye emmere yonna omaze ogitegeka, buli kimu omaze okukiteeka, buli kimu okitaddewo. Kaakati ku ssaawa esembayo ku makya ne batandika okukubira amasimu, munnange tusonyiwe, tetugenda kusobola kujja ku mukolo, anti munnange embizi zaffe zaalwadde ate bajjo zikuba empiso. Tusonyiwe kaakati twagala okugenda okungula kasooli waffe. Tusonyiwe kaakati munnange ate mwanyi tugenda okuzikoola, anti n'omuddo nagwo gwayitiridde. Ow'oluganda, owulira bubi, ogamba bano be nawadde okuyitibwa omukolo gwange baguwewudde? Kasooli we n'omukolo gwange era leero lwalabye okugenda okukungula kasooli we, lwalabye okugenda okukola mu nnimiro ye. Abooluganda, oluusi tutwala ebintu mu ngeri ey'okusaaga. Oli watuukira okuyita ku mukolo n'akuwa kaadi, bannange kitegeeza nti akulowoozaako, kitegeeza nti akufaako. Bannaye Katonda ffenna atulowoozaako, Katonda ffenna atufaako, Katonda ffenna ayagala tugende ku mbaga. Mu bw'omuntu bw'olaba abantu nga bazze ku mbaga, bannange osanyuka. Nzijukira bwe nali nteekateeka omukolo gwange ogw'okwebaza okufuna obusaaseredooti mu maka g'abakadde baffaawo e Bulenga, nayita abantu bangi nnyo bajje banneebalizewo Katonda. Naye bannange ekyewuunyisa, buli muntu gwe nayita yajja, ne be nali siise olw'essanyu eringi bannange nabo bajja ne banneebalizaawo Katonda. Najjula essanyu buli we natunulanga nga ndaba gwempise, neetunula eri bannange nga

Abawuliriza baffe aba program Omuyiiya w'Eklezia wano ku 98 akutumizennya Radio Sapiensia balamusizzaako. Ababuuzaako nze Judy Lwaga, Music Director wa The Cherubim Chamber Choral. Olwaleero njagala okwogerako n'abayimbi baffe abayimbira mu choirs eza Eklezia. Tukimanyi bulungi si buli muyimbi nti wa Eklezia. Kale nno nze njagadde olwaleero okwogerako n'abayimbi abooka abayimbira mu choirs eza Eklezia. Nga ensonga gye ndeese mu ddiiro nno y'ensonga y'empisa oba enneeyisa mu choirs zaffe. Ngenda kukukubira tooki mu ngeri gye tulina okweyisaamu mu kutendekebwa, ziyite rehearsals, ate ne mu ngeri gye tulina okubeeramu mu misa. Wano ngenda kunokolayo ebyo ebitonotono bye tusaanye okutunuulira. Abantu abasinga balowooza nti omuyimbi muntu wa bulijjo. Nedda, kwegamba mu lufuutifuuti nsobola okugamba nti a chorister is a minister. Omuyimbi ayamba abakristu okusaba oba okutendereza. Kale nno omuyimbi asaanye okukimanya nti omusaserdoti bw'avaawo, awo ye yaddako mu kulungamya abakristu. Olw'okuba nti omulimu guno gwakola mutukuvu, gwetaagamu nno empisa, kiyite discipline. Kale omuyimbi bw'aba ng'ali mu rehearsals yandibadde yeeyisa atya? Ekisookera ddala, nga tujja mu rehearsals, omuyimbi fuba nnyo okulaba nga okuuma obudde. Singa rehearsal eba etandika ku ssaawa 11, kyandibadde kirungi ku ssaawa 10:45 n'obeera ng'otuuse. Weetegeke bulungi, okkakkane, osobole okulaba nti w'owaayo obudde bwo okuyita mu kutendekebwa okwo ng'oli bulungi. Olw'okuba nti omulimu gwe tukola guno gwa kuyitibwa, ate era gulinga essaala, kale bw'ojja ekikeerezi otaataaganya abo abazze dda, ate era otaataaganya omulimu ogwo. Ekyokubiri, ng'ojja mu lihaaso, jangu n'akatabo ko ak'ennyimba, ate era jangu oyo ne kalamu n'akatabo kayite notebook, mw'osobola okuwandiika ebyo ebikulu omutendesi by'aba asomesezza. Jangu nga weetegese, kwaya rehearsal kiyandibadde yakuyigiramu nnyo bintu bingi. Kwegamba rehearsal tiyandibadde practice. Wano mu rehearsal twandibadde tuyitamu ebyo ebyobukugu ebisobola okutuyamba okuggyayo oluyimba olwo nga bwe twagala lutambule nga tugenda tuyimba mu mmisa. Tekwandibadde kuyigiriza nnyo, wandibadde oluyimba uzze oluyize. Wano we tusabira abatendesi, tibandibadde bawa abayimbi bano ennyimba nga bukyali ne baziyitamu ne tugenda okujja mu rehearsal ne tubeera nga twetereeza butereeza nga tetuyiga bingi, ne kituyamba n'okutwanguyiza rehearsals zaffe obutamala na bbanga ddene. Ekyokusatu, omutendesi oba director oba trainer
bwaba ayigiriza omuyimbi sirika, uliriza, tubeera ku ssimu, tugaaya, tulya swiiti, tonyumya na munno, wabula uliriza omutendesi. Amaloboozi amalala gawa ekitiibwa bw'oba oyimba alto owa bassi muwa ekitiibwa, owa soprano muwa ekitiibwa, owa tena muwa ekitiibwa. Bw'oba nga owa bassi alina ensobi gy'akoze, ng'owa soprano ate tomukaayuukira, tomuleekaanira, ffenna tuli kyekimu. Ekyokwegendereza ekyokuna bwe bukkakkamu. Obukkakkamu kikulu nnyo. Omuyimbi omukkakkamu ate omulungi awuliriza nga wabaddewo ekimuwabulwa. Direkita bw'akuyimiriza ng'obadde oyimba, tukitwala bubi. Aba atereeza muziki, aba tali ku ggwe ng'omuntu. Omuyimbi omukkakkamu akula mu kuyimba kwe. Omuyimbi eyeegulumiza bwe bamutereeza ayinza n'okuva mu kwaya. Kale eky'obukkakkamu nakyo tukitwale nga kintu kikulu nnyo. Mu bufunze ebintu bino ebina bikulu nnyo mu mbeera yaffe, mu mpisa yaffe ng'abayimbi. Ebirala ebisigadde byetooloolera ku bino, jangu mu budde mu kutendekebwa oba mu rehearsals, ate toyosaayosa. Beera n'ekkalaamu n'akatabo mw'oteeka ebyo ebitonotono ebikuyamba okuggyayo obulungi ekyo omutendesi ky'aba akuyigirizza. Sinakindi, ku sikoowa gye bakuwa, beera ng'oteekako obwo obutonotono obunaakuyamba okujjukira omutendesi by'agambye ebinajjayo olwo oluyimba obulungi. Ekyokusatu, kuliriza direkita oba omutendesi by'agamba, kubanga bye bituviiramu okuyimba obulungi. Ekyokuna, beera mukkakkamu nga bakugolola. Kati ate bwe tubeera mu mmisa, biki bye twanditunuulidde ffe ng'abayimbi? Bwe tubeera mu mmisa, tetubeera ku siteegi, wabula tuba tuweereza ng'abali ku altaari. Ekisookera ddala, tuuka mu budde, eddakiika ng'asatu nga mmisa tennatandika, ate nga oyambadde mu mbeera eweesa ekitiibwa. Tomala gambala, toyambala bikunukkidde, yambala mu mbeera eweesa omulimu guno gwe tuliko ekitiibwa. Ekyokubiri, weetabe mu mmisa. Kwaya teri wabweru wa mmisa. Bwe buba budde bwa kuyimirira, tuyimirire. Bwe buba budde bwa kufukamira, tufukamire. Budde bwa kuwaayo birabo, tuweeyo ebirabo. Budde bwa kusembera, nakyo bwe kityo. Wano nno ate, tulina okwerwanako ennyo ffe ng'abayimbi. Ekirala ekikulu ennyo, twewale okwogerera mu mmisa ebitasaana, twewale okubeera ku masimu. Eky'okutunuulira ekyokusatu nga tuli mu mmisa, tetuyimba kweraga. Okuyimba kwaffe okw'amaloboozi kwa kuyimbira wamu. Twagala tuwulire eddoboozi lyonna nga liri wamu. Tuyimba kusinga munno, tuyimba kuvuganya munno. Tulonda nnyimba za kulaga bukugu bwo, kulaga nga bw'oli omukugu. Naye londa ennyimba ezigenda okuyamba ekibiina ky'Abakristu okwegayirira. Mu mbeera y'emu eno, tetulonda nnyimba kubanga ffe abayimbi zitunyumira, naye tulonde ezo ezitambula n'amasomo ko n'enjigiriza y'olunaku olwo, emmisa eyo oba sizoni eyo gye tulimu. Ekirala, tuwakanya musaaseredooti
uliriza kyagamba mukadde ako mu misa, kubanga yaba asalawo yakulembera litaje eyo. Ekisembayo, beera mu misa okutuuka lweggwaako, so si kumala kusembera ate ggwe n'ofuluma. Lindo omusaasire dooti awo omukisa ogusembayo, oyimbe bulungi oluyimba olufundikira misa, awo olyoka ofulume. Nga mpumbawumba munnange omuyimbi, omukama amaloboozi amalungi ageetaaga, naye kyasinga okwetaaga gwe mutima ogumenyese ogulina disipuliini eyo gye twogerako. Talenti yo esobola okuyamba okuyimba obulungi, naye talanta yeeyo ng'otaddeko empisa ennungi ejja kukuyamba okuweereza obulungi. Awo nno tukume obudde tuwulirize tube bakkakkamu. Bwe tunaakola ebyo, kwayaazi zaffe tezijja kuyimba buyimbi kyokka, naye zijja kusitula emyoyo gy'abakristu okugitwala mu ggulu. Mbeebaza nnyo okumpuliriza. Tusabe omutuukirivu Sisiriya awalirize abayimbi, atuwalirize twongere okunnyikira mu kuyitibwa kwaffe kuno okw'okuyimba. Nze Jude Luwaga, Music Director wa The Cherubim Chamber Choral, ng'ate era mukumbawumba mbakoowoola nga 5 December ku Sheraton Hotel tulina ekivvulu ekyennyimba nga twebaza Omukama olw'emyaka 10 gy'atukuumidde mu buweereza buno obw'okuyimba, nga tujaguza ng'ate era tumusaba n'amaanyi okulaba nti omulimu guno tugunywererako. Omukama Katonda